萨巴嘎桑诃乌珠巴提般若巴伽瓦多萨巴嘎桑诃雅雅巴提般若巴伽瓦多萨巴嘎桑诃萨米提巴提般若巴伽瓦多萨巴嘎桑诃雅提当迦达利波利萨尤迦尼阿塔波利萨波迦拉耶萨巴伽瓦多萨巴嘎桑诃阿乌奈哟巴乌奈哟塔毗奈哟安迦利伽拉尼哟阿努塔朗Pun yak etang lo katsate Yandun nimitang ava mangkalan ya Yojamana po sakuna tsatsato Papaka oto simang akantang Sangkanu pavena vina samento Sakatwa purhalatan ng usatang utamang balang Itang tewa manutan ng buta tesina sotina Natsanto patawa sa petukabu pasamento te Sakato tamma ratan ng osatang utamang balang Palilahu pasaman ng dhamma tejina sotina Natsanto patawa sa pepanyabu pasamento te Sakatwa sangkala tanang o satang utamang balang Ahunayang paunayang sangkate jena sotina Natsanto patawa sape Rokabu pasamento te Nati mesala nang anyang puto mesala nang barang Etena satya vajena utu tejaya mangkalang Nati mesala nang anyang satamo mesala nang barang Etena satya vajena utu tejaya mangkalang Nati mesala nang anyang sangho mesala nang walang Etena satya vajena Uto tejaya mangkalang Nati unadra vijayo tambolo ke anutalo Sapa satta itata yatang tongkan ayiteva te Arlija jela jatante amano te ipawake Ayake nage visebu te akala marane na va Sapa sama marana muto tapeto akala malitang Satsiva alupavena utu devo suki sata Sutta silang samadaya tamang sujaritang jale Satsiva alupavena utu devo suki sata Likitang jinditang bujang karanang vajanang kalung Palisang desanang sutwa tatsa ayu pavatatiti Metan jasa palokasa mingmana sampavaje apali manang Utang ato jati liyan jahat sampatang averang asampatang